0: Bola Gade Owolabi Saju
1: e je ka gbo an koko onuroyin na ojo aroroda ti o nro ni ilo oro mi ti se idiwo fun opolopo eto oro aje bugbodo awon eyan lilo bibo won ni ilu Yoruba. Owo awon agbofinro ti te awon omo elegbe okunkun merin kan ni ipinle Edo latari ati seranwo fun awon omo orilede Nigeria ti ijamba wahala ata eyi ti o sele si won ni ile South Africa ifokun lokun ti nlo laarin orilede Nigeria ati ile South Africa ti ijoba papo si ti kede wipe awon yo seranwo fun awon ti isipo pada ba ni orilede na wayi o eje ka gbo iroyin na lekun rere ojo aroroda eyi ti o nro ni ilu Yoruba ti se akoba nla fun eto karakata ni ilu na ti opolopo awon eniyan miran ko si le lo si ibi itaja won nitori pe ojo na po dibi pe elese o le rin awon onimoto gan pe ona rin ti o si di wipe opolopo awon lokada ni won gbe owo gegele ori okada ti won fi n gbe awon eniyan ninu oro to ba oniroyin wa so olugbe kan ni ilu Yoruba ogbeni Osborn kiare o so wipe ohun gangan paapaa pe ki ohun to le de ibi itaja ohun nitori pe ko si ona ti ohun yoo gba dibe ati pe ojo to nro ko daboro o wa so wipe opolopo awon olokada tun gbe owo le ori o ati maa gbe eniyan lori okada kiri o wa ro awon olokada ki won se jeje tori opolopo agbara ti di oju koto o si so fun awon to n wa oko ero naa ki won se jeje nitori opolopo koto lo ti din ti omi ti kun ori won. Owo awon agbofinro ti te awon omo elegbe okunkun merin kan ni awon agbegbe kan ni ipinle Edo paapaa julo ni agbegbe Egbaen ni Ovia North East Local Government ni ojo Aiku to koja eni ti o je oga kan ninu awon eso alaabo gomina Monde Okpebolo lo ko awon akegbe re ati awon eleto aabo miran sodi ti won si ri opolopo nkan ja oloro gba lowo awon odaran yi ewe apapo awon agbofinro ati ajo NDLA pelu awon omo ologun ni won tun ti lo kolu awon odaran kan ti won fi egbogi oloro si ni agbegbe kan ti won n pe ni Ilusi ni ijoba abile Eastern South East ti eni ti o je oga agba fun awon ajo NDLA Michel Ofoyeju so wipe opolopo awon egbogi oloro ni awon ri ko ni ibe o soro yi ni ilu Benin nigba ti n ba awon oniroyin soro. Ijoba apapo ti n gbe igbese lati se eto iranwo fun awon ti ogun si pada nipo pada ni ati orilede South Africa nigba ti eni ti o je minista kekere fun eto oro okere ambassador Sola enikan olaye to lo jabo oro na.